ekwensu ị na-agwara m anya ka m gwa gị mgbe ị na-agba n'ebe ụmụ Chineke nọ bụ n'efu. Ọnwụnwa gị niile aga m emeri ya. Nkata ị na-akpa n'ebe m nọ bụkwa na ịkpacha okpodo gị, maka na ebe m nwere Jizọs, egwu adịghị atụ m ma ọlị. Ekwensu, ị nụgo ya.